fofu la yalla bind nit mu ne liko jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saase rek bu yagguto mbay la ko bind mu ne ka qasim di adversaire yalla wala di khulukat mubin khulubu leer neub ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ak khulukat du yëkëti mbagam du yëkëti përeegam du fëgg dëndum du wax manum lëmm waye neena doom adamay li ëpp ci ñom ko ci wax rek mu fëgg dënd ba ne manum lëmm walaf nak neena manum lëmm lëmm la mo xamne bo ca démé do ca fekk lëmm min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo démé ci ginnaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñene ci kaw suuf fi ci dekk bi bo démé ci ginnaw ñaari téméré at bo laajé amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon ti téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeureum wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena lolou nga xamne ci ginnaw so gesto ne ko fuun ci kanam tuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xane ko wax nga daldi filge mu ñum fugu sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dum adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bey yi yoy yep qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adam ak bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adam moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashya'a li ajlik la tashtaghil lima huwa lak amman anta la yow doom adam dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte ki la mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi khalaqaha way doom adam dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bant yi dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakal wala nga fawum xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi te wal an'ama qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi'u bihi al-insanu min al-bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay len ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma leen ko défal fi hadif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi bu leen nexé ta'kuluna ngeen di lek war gilem bu leen nexé war ko bu leen nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jurgi amna ci wa xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gontu su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarkalla amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu kontan ci laaj bi bay joy dañu nako lan mo le gëna neex ci aduna ci mu kontan ci laaj biñ ko laaj bay joy mune liko gëna neex ci aduna ci moy guddik waxe
mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé lende gi ne keurus mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena lolay liko gëna neex ci aduna ci tabarakal motax yalla mu ne walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wo jurgi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gitt gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawa ga suñu borom tabaraku taala neena lolou it tar la titer la kuko bari le tabarakal xam ngeen yunus yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño daan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy suf asqalakum seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy sa seeni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gëlem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jëm ci dekk bo xamné lam takono nekulon won baliqih di ca mëna ag illa ladil bi shiqqil anfus.

te bëgg doomu aadama yeyoo teranga yooyu, xam teranga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi. Dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas, waay waay bu la terelee mbaam ne fexel ba gën mbaam, bu la terelem xar nga fexe ba gën xar. Déggal fii mu toll, ñu ngi ñuy wax jur góog nga xam ne moom lañ ñu terale. Mu ne wa taxmilu jur ga mooy sëf asqaalakum seen i bagaas. Maa ngi ci suratu naxli aaya juróom ñaar. Seen i bagaas ilaa bala din jëm cib dëkk, lam takunu nekku leen woon baaliqihi di ca mën a àgg illa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiep ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw, wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat, la fas wa mën a jële ci toole di indi, bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi, du ko mën mukk illa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan. Xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biri yi, birig yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ, ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam. Borom fas woowu buñ faboon fukki birig sëf ko, mu bëgg koo jële grand yoof yóbbu ko jëppal, du ko mën mukk illa bi chiqil anfus. Naka noonu lojum yi nga xam ne lañuy sëf fas yi it, ay saakoy pomputeer, saakoy soble yeeg ñoom seen yooyu, ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoy soble sëf ko ci kenn ca moom, du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii, na ngeen xam ne la ra'uuf ku leen ñeewant la, rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala. Mu ne wal xayla fas yi, wal biqaala ak berkeel yi, wal xamiira ak mbaam yi, daf koo bind li tarkabuha ngir ngeen war ko, wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem, xayla mooy fas, xamir mooy mbaam, seen diggante am lu fi nekk, ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle. Bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala, barkelle mi nga xam ne doomi fas la ak mbaam, mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam. Yii cër daa niru fas, yii cër niru mbaam, day boole ngaax ak ñaxal. Waaw, du am nag ay góor ak jigéen, du yooy mukk, du sonn mukk, mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas, wal biqaal ak berkelle doomi fas ak mbaam, wal xamira ak mbaam yi, yi yépp yàlla ko bind. Lu tax? Ah, li tarka buuxa ngir ngeen war ko. Moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkalla am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas, ñu koy wax maam borom tabaradila anhu, fas bu rafet rafet sax tabarkalla. Fas kon te jii la mel ni mu mel, waaye alal la woon. Tey jii nag bi mel ni mel, li ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas, ndax fam tege lañ ko tegatul. Ku ci am fas fi nekk nii bokk ak moom tool bay ko ba noppi, da ngay fam ngooñ ma indi Dakar mbaa Ndar mbaa Mbour di fa jaay ngooñ ma. Fas wa nag fam ko doon jaay moom mu nekk fa, ñu teg ko koo xam ne ci moom xamul dara, mu sëgg foofee ak ci rongañam. Moo tax yàlla ne duutuma tawati, ndax li may taw dama leen ko bëggoon a boole. Mataan lakum wa li an'amikum, ngeen am ci jur gi am ci. Bu ngeen ko bëggee féete woo nag, lu ngeen amati ci ngooñ yóbbu ko ci capital ba di ko fa jaay, duutuma tawati, maa téye sama taw man jalla jalaluhu, yàlla ko wax. Moo tax taw yi gis ngeen ko léegi tabarkàlla. Bu ñu delluwaatoon bàyyi ngooñ ye fa mu daan ñore, fas yooyee lekk ko, ña nekk ak fas ye daañ am lu ñu lekk. Waaye li feeg ngooñ jaa ngay jóge foofee di dem, ñu koy jaayi feneen fa fa ko fas ye baye woon, fas yi fii tëdd defuñu dara. Fas yi fii tëdd, ripaas bi ñu dëkkal nañ lekk ci ripaas bi, pepp mi ñu dëkkal nañ lekk ci pepp mi, waaye duñ ko def. Fas ya bay ngooñ ma nag, ñu bàyyi leen fa, ñun sëf fas yi ngooñ mi ci oto yi, indil ko fas yi fii, fas yi di ko lekk. Yàlla nee na yàlla tabaraka wa taala moom it daal di téyeb tawam rek, ndax nee na xale yeeg jur gee ma tax di taw. Kon wal xay la fas day tabaraka la taar la woon. Am nañ fii benn waay bu baax a baax boo xam ne bi gaañu na ndeysaan, aw fas daa mos a génn mu xool ko rek jooy ba dañoo mujj may ko fas wa. Wal biqaala berkelle, wal xamira ak mbaam yi it, yooyu yépp li tarkabuha. Moo tax ulama yi ne fas duñ ko lekk, li tarkabuha jiya tax. Ulama yi ne dañ koy lekk, wa minha taakuluna jeyte kawa tax. Moo tax fuqaha yi ñi ne fas dees na ko lekk, ñi ne

0: xamé sey nga dajé ñoom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du noonu wasbir nafsaka til sa bop ma allazina and ak ñi nga xamné yad'una rabbuhum ñoom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashi ak su ngone so bëggé dal li ngay waraté dal so bëggé dal li ngay jàngalé dal moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jàng nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dik yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ni ko jàngal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu ñu leen jàngal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamti dañu jël li nga xamne ñom nga jàngalé motax nga dig alcorane nan yasalunaka yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yunus bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jëlé gëlé mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiyegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñëw ci kanam légui borom tool bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so defé lu leen leg sefor yi toog mo leen digënal sefor yi toog ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma'a allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngol lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañu bëgg ngeeramam dañu bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mujjigi aynaka sabab yi anhum ci ñoom soko defé bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayat dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñele rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatal hayat dunya taru aduna ngok aduna mom andak wa aduna andak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay deeng nga zinatul hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nga nonu lool di ñew ci saaru yépp lo fi gis te du lu yalla gërum loola zinatul hayat dunya la loola zinatul hayat dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sabat bu mu jéggi gaay yi ndax gaay yi kat ñoom ñu gëna wajh Allah te yow su sabat jéggé ñi rek turi du zinatul hayat dunya te kon su baba ñoom dañ lay daali raw te serigne war ko fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuri doona zinatul hayat dunya na nga fexé ba bul sa talibé raw ndax ñoom yuri doona wajh Allah te soolim fi jéggé ñoom sa talibé yi di seet ñoo xamné ñoom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak tuli di sunna al hayat dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ci ñewat ci darbi lako moy rek tuli di sunna al hayat dunya te aduna mi kat waxon na ci tambali banel lu fi nek da nga ko tassal wala tuti bul top mukla yow yoonent bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina munako bul ko top muy ben ayib ben ayib nga non ayibu ñak sura la yalla ci sey mbir ayibu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir
1: yalla mu ne ku mel nonu bul ko di top
0: wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina
1: ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla
0: ha
1: neena lu mu nek nek kilifa lu mu nek nek njit lu mu nek nek ay shurafa ci walu ni nga len gisse mu ne mu ne ko ku mel non bul ko top muko muy ben
0: wattaba'a hawa
1: ci top ban nga xam ni nga xamé né téré na la top ku mu dul fatiku nun la la téré top kuy top bané xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakalla ñaar
0: wa kana amruhu furta
1: tim birum day nek waxtu wu nek mbir mu upp bi uppal ku sagane fatiku yalla top sa bané x dagay uppal ndax top katu bané x ñaar bi uppal moy du am ay frein té auto yi li tax ñu leen défal lampe yu xonku yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank lool yi mi tek moy yow mi ne kon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko la yow moy auto la bu ne sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak won na la kamb ngi ni yow tam bëssal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fa dugg waye bu ne ku mux ci kamb ngi ci ku mux ba wa ne ko conducteur mu no dawal auto
0: wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta
1: ku sagan tap sa bañ nga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbokk yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balé gam
0: nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan
1: waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alert amulo frein bu ñu pousser dal man nga takay jëna xuna xi xala yu ne ci mbedd bi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko sokk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahf fi aya ñeuf fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom def ko lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute ak lu joge fa yalla rek du deug lu wute ak lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legna faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug waman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñingi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina toñ kat yi ñan ñoy toñ kat yi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd yaangi bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la modi suñu ñey dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër teggu len ci walu wala ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ray jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan tey do ma daw jëm fenn ndax sawaru bari xam ngeen sawaru aduna wi tangut boko tege ci kanam sawaru alakhirah tangut bari na ñu yaagal ya ñeegalu yalla ndax dañu xamul sawara wala mbaga muñu ko waye sawara wi ci aduna fi nek ni kep ko fi ñu kitone aw xal ne ko na la ko jox buma bo tie xal wi lu mat juroom minute

ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexé yalla mo wërsegal ma dedet moy wërsegal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wërseg wowe ndax la nga ca mëna def mom ya koy def la nga ca muñta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi maryama tontu ko tontu li zakaria dal di xamne ki may ki warna ko mëna may amu sax wérante da mu dadi ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu baramam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may ma innaka yaw yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga day def ñaanam gogu tok na bir fa nadat hu dadi koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrabi ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla de anna allah li wurma yalla yubashiruka dana la begal dina la may bi yahya ci dom jo xamni ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamni moy dom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci allah subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñalay don yi yeb da na nek ko xamne lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy dakoy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yoonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuton jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni goor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goor yi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bindu ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëmu ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyo bopam ñongal bopam ba bu loola jottu ci mom du ko def lolou lañ tud nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga lolou soko amé lolou lew nga def ko so amul lolou lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len lolou taxut may tag sama yoonte bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca lolou aw tagal ci domi zakaria gi nga xamné mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonte lay don yoonte nak mom kenn du ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaré ba nek bi yonent mom yalla lay tan def lako
ñu na

batay da nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapput yalla mu ne kon muqim ma nga sa sax ba legi bi maana yow mi weddi nan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisub tay bi bo fa jaare gis fa lu lay wonni fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gu muy woné katnu yalla lil mu'mina ci ñi gëm jaru sax ñi dem fofé way war nañu gëm na lolé lu sax la ndax yalla moko wax dang suratul hijr ay jurom ñaar fuk at jurom ñet mune wa in kana nekkon ashabul aykati wa golba la zalimin di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy nit shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kesse ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dañ jang suratu kuwirat suratu takwir bok isyashamsu kuwirat dañ ko dañ tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat isyashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wañi nat di wañi pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolli jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginaaw manam jotuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bu sa xaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaliss ba jox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba muur ni la say lox xéñtul xaliss ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne na xam nga bis bi tol ci altine nga daal ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dekk be doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay togn kat lañu yi muñ ci waye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ku yoyu yalla mune fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñom wa innahuma te ñom ñaar ñan niti lodiña ak niti shuaybu ya waaw niti lodiña ak niti shuaybu ya wa innahuma te ñom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makkah ni yeen wa makka ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fuma len doon duma mu woor ne man mi ma len duma waron ngeena am kon dal gu tol ni japp sen njaamur ci bañ ma togn ndax nama len def man na len ko def lolou moy netlip

nekuti islam njortul ko ngul borom tabaaraku ta'ala njortul ko gemul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al amr min shay wa wi nakh li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci al bini.

ngi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak nan dox ak yépp lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al'azab mbugal gey dikkal ko ngi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewé di alquran di dikkal té nak baxatan ci ngattel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala ngeen diko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal li cey juddote moy jikko yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di matt baramam diko waccax ne maka reccu ñene bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lok mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah wona sama tert ma kerechu ndax lima gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defelu safano lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu men xew amon fi ne nga cey dem amu lol lo sol nga fekk jenn way ju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgë boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yi ñuy yéccé ko défaral dana taxu ni te tax gogu muy tax dara war lako dudul li nga sagane bu bam jambour toge ko foko warta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fo warta japp mba nga dox dem fo warta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ba tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dal ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lawma gattañ lon ci ñaka top yalla gattañ lo gattañ lo won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraku taala defu ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-sakhirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-sakhiri manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-sagirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ci nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddo ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubab bam wax marabu xef ko taxul mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben